0: Sasa ingia. Ningie. All right, ingia jikoni hapana ogopa. Sasa hii ndio engine room. Eh.
1: Hapa ndio engine room.
0: Engine room. Engine room pale vile sasa tunaingia pale. Hapa ndio maandalizi yanafanyika. Ukiingia hapa hivyo sasa hii ndio meza yao. Preparation inafanyika pale ndani. Alafu yote haya ni majiko. Yaani yote haya ni majiko. Yote ya chakula kiko tayari. Fungua tuone. Baba ingia baba. Fungua tuone. Ingia tuone sasa pale vile. Karais kako tayari. Kideri iko tayari pale. Maragwe yako tayari pale. Ukija kuangalia njahe pia iko tayari. Nyama tayari tumekula kula. Lakini tunatengeneza nyingine iko tayari pale. Alafu kikuja pale. Hiyo ni nini? Hiyo ni supu yani. Hiyo sasa ni boil soup pale na chemka pale. Ukija kuangalia ugali. Angalia sufuria ugali wewe. Yani sufuria ugali si mchezo. Hii ni kilo ngapi? 12 kgs. Hii sufuria imebeba kilo ngapi? Hii ni bandali mzima ama bandali mbili? Bandali mbili. Zalea premium maize flour. Huu gali ni 24 packets. Na kufikia sasa itakuwa imemalizika. Sanani imeisha. Jamaa wameimaliza. Ule ugali ambao umesongwa na unga wa layer premium maize flour by the way. Unga mtamu, ugali mtamu na unapendeza. Upande ule mwingine ni matumbo ikiendelea. Chief chef nani hapo? Nani head chef? Huyu sasa ndio head chef huyu. Bro unaitwa nani?
2: Naitwa Vincent Ouma.
0: Unaitwa Vincent Ouma.
2: Yeah.
0: Yaani wewe sasa ndio umesimamia machefu wote hao.
2: Kabisa.
0: Uko na machefu ngapi bro?
2: Kuna machefu sita.
0: Sita.
2: Kabisa.
0: Yaani sita wako katika ile hali ya kutengeneza chakula.
2: Ya kuprepare kila kitu.
0: Mnaingia job saa ngapi?
2: Saa 10:30.
0: Saa 10:30 asubuhi.
2: Kabisa.
0: Mkiingia job kitu gani cha kwanza kinaanza kutengenezwa?
2: Okay, ni kwanza usafi.
0: Ndio.
2: Prepare nyama na chai.
0: Ndio.
2: Stew kwe tayari.
0: All right.
2: Kabisa.
0: Alafu mnafunga saa ngapi?
2: Tunafunga 24 hours.
0: Hii ni 24.
2: Yeah.
0: Kwa hivyo ni shift ya mchana na kuna shift ya jioni.
2: Yeah.
0: Hey! Ukikuwa upande wa paipu na unataka kuenjoy chakula freshi, chapati ambazo zimetengenezwa na layer premium wheat flour ama ugali ambao umesongwa na layer premium maize flour, anytime, any day,